0: pun kapag ibata mata, settingan lang mungkin.
1: Oo.
0: Oh. Mungkin din eh, yeah. Yeah, hanggang dali ang headphone, ang sarunod.